0: fatagi ngam jadum ran weva aa mandangun miya fatagi ngam jadum ran weva musoli tamya venu mam juranwo fatagi ngam jadum ran weva musoli tamya venu mam dainwo fatagi ngam jadum ran weva ayo era taingala fatagi ngam jadum ran we nan jadig nam namari jitari nata fatagi singam majadum ran we nan jadig nam namari jurai rewa fatagi singam majadum ran wewa ayo gonu mirawa iwatagi ngam majadum ran wewa ayo goni adiyandan noy fatagi ngam majadum ran wewa ayo goni atel gotuo fatagi ngam majadum ran wewa ayo dalal kirawa fatagi ngam majadum ran we ojinangai kadaira le semma fatagi ngam majadum ran we ayo itapuk ngalwa fatagi ngam majadum ran we ayo dani jaduguya hoy tagi singam majadum ran we ayo jitari nata fatagi singam majadum ran we wo aye aye daibra yere aye aye fatagi ngam majadum ran we ayo
1: Iwataginga, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo
0: ദേശമാ.

ay albaraga ko biba godi kubang amaro maye maji kere la vida donjo na ubaliketa wojori ay doloki dunia no ache ngai.

dosele no kawrna tra jo chad wur matlawal makleri bajak tebe dobo gen hi jangnda kawrna digel hunday bladi yali non jom sekonday bombong bituna ila kawrma ga selnem dante mo ili non huto nar chingde wan ren fen mar bituulay di yali mo kayno mo dawdo barred worena ila magana lalo yu fim ti lay no dagana am dawdo ken huto ko nday chingma ga sen wodi rido dayna jom jom pandu na dosen ninta no maga sen bilbe ko fuglay no day ma posi yurme dowi day maga jupo am layga tera trap drap no adayna wa ka ba dunya nan igri do ba bla do ba do ba dadwi wuri jom jom tamata wurna so wurna na Jim Taroje koni ndi fer na dinse krak na fidel wode bloga den ngarim bay Stefan mbaymo ye jeng bet hat gelay fer wa renda din hinday bay hin bay gun ka ko tedan ji won gor jobbing bil may dogo mo say lo ay ko wi chairman mi ndoga gin sala ni hi jakene ngay bon bon bon bi tu kawre no do to wayno toare hay gani wi ni krak na ra hay ga jun yanam kan jun jare

de benge masan non qafi ke de devant tout que tami brain fangarge super de me jefti fi fangarge lan lari non qafi kan ne ke sa cash love donga yan jok de chin gabriel kan docteur minou la de ngolon gari ne ke non qafi de be kan cash la bara fi nagat maga tigan fetna wa la bara fi nagat maga tigan dan jeung ke ne ke porta kamat ke ne ke bum nagat marshal mamad idrisse be itno kan am fum gain me ruwaina kain kule tingli mo namlilo pe mga fungwa ya rugwe na rugwe ya mga gaya nakate fi Mauritani kain kule kam gaya me sama yuma la Abdalla Ulti Suleiman Sheikh Sidik mga gaya minister na fi nakate fi Mauritani ma lao gala unu fi sek kalibu kule wulde kule te fi Lina awana me rugwe na ma gaya ni marab gaya ni berwelda gaya ni berwelda doi gaya balamo gaya me pum nakate fi Mauritani gaya sama yuma la Mohamed Ult Sheikh Gazwani kaya kaya min ramay nakatifi chatan na kaya namin rugay ni Fulumda awa kaya na nakatifi Mauritanic lani na klani Guarmarakebe salame vuli ala kaya namin ti tuftung walde fi fokmafili dunyat man lao fun ferenjinan kaya ni kaya ni doktor kaya ni si maa kaya na job misa mula nufi nakata kaya no hechwa heli mala kaya ni lisa ani kaya lalena nakatifi chat parbakula ani mifamgaan kaya ni kaya fama na mi rugwe na kaya ministra na fi nagada fi Mauritani sama yuma la doktor Kumba ba kaya na mi maa fi bum nagada kaya Kumba baan kaya mi na maa salam fuli ala kaya na mi titu uftongo alde pi ufok ma fi dunyat mila ufun ferenjena kaya ala kaya na mbuwe ma kaya lalani nagada fi chat chiba kudumu kaya mi fama abu nage awa hendan kaya ni fat kaya lop na halamu kaya nagata fi chattani kaya no ambasadera sama jun panata fi nagata fi risi nagata fi chattani sama yuma la Vladimir Sokolenko kaya nami kamat klan tuka fum kaya minister nufi nagata mi junit panat liye nung kafna sama yuma la Dr. Abdulai Sabur Fadul kaya nami busa yi galafay dan kaya ni hidi kaya ni husemda fi nagata fi risi na kaya nami susa na samlo sen hatar mi jumgo lo phe ke ni ke fomo nam tuda la kena wa kena ruwe me kal gen di samlo zo vong ta dan gen ni ken fomo nam turi fi ministran kalam na o hen dan ke gomne vi na gadu chadi ke burda kamat te gen fum ga me gurgun na ma tum na ke tuma mo me yuma la kolera na ren ful sit ke ni fula me gomne vi na gad ke mi na gadu chat ke mi fomo na chaja ke gutkuda na gadu fe gal fi ngada nga tu lutu na be gal dul diklo ni filin non qafi gaina me ministre ni fi doktora sama yuma la docteur Abdel Majid Abdrahim gaina gurguna nam gaina yufum gaina me namun gaina gain tleram ligain glo ha fok maram kebe ha melaw gala on vitum ga ha farangola fi jamen dani wa gurgurun gaina ngolo khaim fama gaina me ni fa million ma no gaina mala gan me tuma sumuna na gaina kurjut ka kray de kurjut milliard kargia kaya nami minister ni fi kurguna namna kaini hain nami mdala namna kaini ma ngafungolo kaya mwoy na fi kolona na po nage awa hain dan kaini kain ti rugwai da rugwai kalisku la wengela unu fi ngomde fi farina rugwai kengulo kam kami minister ni fi ngomde uldi fi farina kain mi samayuma la professor Abdrahim Awad Ateyp kaya namulan turse na lena lena kaena ruwaida kaen ruwema na mlo kala mwene kaen si chogen ga lede ya gerada da kaen farahe province de vie wadifira ena minister ni choice kaen mfisa klo kam na cheja ke gal wul de fifare na lbo sam mamna ena me lawa ke la uni vie fare ma ni manam chumna e gachina vinin falam de ke lima nam tu na cheja te lo ene farentu ahemu narte elbu naram heli marale bu mu kafkana mlausi kalamu mlasi aqe humtu da amlau hokela unifi karmana chacha choi chaja ga fulnin mi farenna
nam lawun o loxo ke lawun fe gurgunu maraka a kas ke sumna xa yen jik fare hina mu tum fare nan gani xa yen gonuma gurgunuma joka a xa yenam law si a xe law hum tuda doctor la xe cigi jika la xe la xa yen tuun ci dane ke lawun fe fare nal bu ke lawun fe lima xa zumina mi gen kaf kay ma god di kena ministre en ful gat ngolo me ni si sa glo xe ngon fok ngon fe sa wul fare nsa kas gala fe gera dana xa yen dala la ne la doctor hida xe dan mi fam nga wayen dan gaini kain ti kalafi mita kain mita kain na onama kain lagi tunay gudoro kain kain kain mita fi Aisha Ahmad Tugi kain kain ti chada full bargo hay atleta kain atleta chadi kain na mita kain kamada kain go na kadi fi lida yala kaya kain na ngol di fi Egypt kain ta kain mitua hen kain kain mita na kaya kain misamayuma la ali bukar kan am kan me samay wi kulyal ta hay kalave onoma kan ma atina kan guram glan kamatane fi mita kan gude tituna dinon kafi kan titut kan gal me radu chati kan radu chati fi bam jaf ma fi sala onji se talamna kafi bam sa silopidas so mani si sa ma sala onji se talam kan gol lawni fuzi tank irta lawna mustafi sa amma yisi ga talam sida leda awa khayfa de wa khayla bara fi naqat ma qat kan tanna kan jub do mi do sari krak fi dali da stefan ga nisi qat wala mo ka khaynu leta ga nisi ga ait ga ni ga gulo hum de fen mi famna

kiide ɓehnigi masan noon kafi ki nolte tinnigi humomi robat ken nalaka en hay tengirde fe so masan noon kaf sakas yordana kinigi wi nala hayenga hay farana fi jamen alebogo en limar alebogo hay sum sakas yordan kangolon gani kayen hay tengirda kanigi dala ligay migen nolte fitit ka ulogen migen gan medinadi kayen kaf kayen nga kafi kayen jobdon fidel kantolom go mara ahram nolte fi alla fi gloyo

Assalamu alaikum na isa kan ijam india ka kar kana undi studio und badora de jer ka na ko jener ka kar le kitna bodu mun mun sunta kan mi dinim mo hum ala ron ga doje ko la jella velle piru di berak mando en ko ne jelo re la velle isa bi som mu karako sunde mu karano in de kay ki an haram sen akani waska ay talaja kya wa ka ga dubu ki wa ga ra ka mu ala ro piru di be kri kan mun na bodu mun sunjo mu dunga ko dam de ka bin tek ni kana tan mun ka sare mun na bodu mun sunjo kumna ma jaraldu dan hono ngi tekni sengi kanaga kragna fidel ay ton ma cialdu ngi kanaga ribe stefan mbaymu dran ci ngi jogram do kam tekni ga wara yon di regi dan tan ngenday do ngel nganem wulo ngi cerenam joday dan mo ma jaraldu do ngi kanaga jim taroje do nga tan mi guroge bebar nga woni ngi sundu dram yedenam yego ci ngawaya ibrahim mamat ngoni ngi ay pigalo ga